0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mi tía baña huesto, aquí va a como honi.
2: Dida meme ve yuligia, abahayabi fariseugu, abaharinha gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, na diga buseti erodes la from the buhilagube.
2: Abalarinha guhon.
1: Hey ba, hania gamelu ugui bibu tiligia, ugunya luma haruga, na saga hasi firigu uriba tia hadagi agrigia, areida guagda aume sandi tia larigi haruga, lasora noadigmari. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larike haruga. Ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragu nye uweye sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun pungiyo. Ani nariyane hun lagumbarihi digiya humadina la tarime la chuluru dan lunhariyegun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariyeguni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lauginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiye liluru do Moisesi, ama fariseugu laniye gahon.
1: Gayarati larida wa guagadun aba wugiru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadun, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gahon fariseugu.
1: Furume guarga hidangia, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, La saga ruba nyengiye furese.
2: Aba hasi nyelogu hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
1: Dame leba misu rohon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu yelien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba me liabi lea misu rohabalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyu bay lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bay lanugu.
2: Ariye gatigine lugu gile amisura habali.
1: Damele bichi kwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafayiru waha dame le hasaron hari chagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kate ile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasarago grige. Dale shiluhali owre lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka ho misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya ko lagu sinya la hodi darin ka furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman nebuga ochenya adiga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinya lubai nidi Dale lagir budube musu abalobah da ni sun kati le lun liyubudiri. Abati laganyi du liyubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, abalariya gu musu lun liyubudiri, nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha